0: Good morning!
1: Kumusta na po ang ating mga taga Bicol region? Ha? Itong Bicol region, medyo malawak po ito eh. Ha? Itong lugar ng Camarines Norte, itong lugar ng Camarines Sur, siyempre ang Catanduanes, kasama itong lugar ng Albay Province at Sorsogon Province.
0: Good morning!
1: At siyempre mga parents kong minamahal, hindi pwedeng magpahuli ang lugar naman ng Masbate Province. Ha? Ang tagal ko sa Masbate dati, ano? Talagang kapag summer, napakainit po talaga dito sa may lugar ng Masbate Province. Ha? Talagang naghahanap ako ng puno na pwedeng pagtaguan. Ha? Mahilig ako tumambay dyan sa Osminya College, ha? Dito sa Masbate Province. Ha? Kumusta po tayong lahat? Naalala ko yung mga kasangga natin dito sa bahagi po ng Albay Province. Ha? Kumusta na kaya yung aking mga kasangga dito sa bahagi ng Tiwi? Ha? Kapag Tiwi, ito po ay sakop po ito ng Albay Province. Ano po, magkakarating lugar naman to eh. Itong Tiwi, itong Malinaw, siyempre yung lugar ng Tabakuhan eh. Kasama yung lugar ng Malilipot. Yung magkakalapit na municipality ay may mga produkto po tayong marka pa yung mga parents kong minamahal. Sikat po ang mga produkto natin dito eh. Dito sa may lugar ng Bakakay, good morning, mga taga Santo Domingo. Ano po, ito po yung Albay Province, itong binabanggit ko po ha. At yung mga kasangga natin sa bahagi ito ng Pulanggi Albay, good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Magkakalapit lang po yung lugar eh ha. Yung mga taga Libon Albay, yung mga taga Uwas,
0: good morning.
1: Yung mga taga Ligaw Albay, Ginobatan, yung mga taga Daraga, Kamalig, mga taga Piyuduran,
0: good morning.
1: Mga taga Huvilar, ha? Mga taga Ligaspi, yun.
0: Good morning. Good morning.
1: Itong Ligaspi, ito naman yung pinakasyudad ng Albay Province. Kaya't ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga taga Bicol Region. Maray na aga po at dagang salamat sapagkat ang produkto po ng GMR Herbs Incorporated ay ginawa po nating numero uno sa Kaping My Herbs dito sa ating lugar since 2011 po. Salamat po, dagang salamat ha.
2: Maraming salamat.
1: At ang kaya po naming iganti sa inyo ay yung mas lalo nating pagbutihin ang mga ilalabas na produkto para naman sa pagpapalusog ng ating mga parents. Ha? Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga sa ating mga taga Albay Province. Kumusta po mga parents ko? At maraming salamat po at kayo'y walang sawa sa pagsubaybay sa ating programa at pagkonsumo ng ating mabibisang produkto.
2: Maraming salamat po.
1: Kumusta na yung ating mga nanay at tatay? Malusog na umaga sa ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola, sa lahat po ng senior citizen. Gusto po naming kayo'y maging malusog. Ha?
2: Correct!
1: Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Kumusta po ha? Sa mga taga Albay Province, good morning. At talaga namang yung ating produkto ay talagang tinatangkilik ng ating mga Albayano. Ha? Good morning po at malusog na umaga. Ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camunias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: Ingimar Camunias. Ingimar Camunias. Ating pakinggan. Mapapakinggan si Kasanggang Ingimar Camunias. Ingimar Camunias.

0: si Ate Raquel Buerano ng Infanta Quezon. Nakakaranas ng irregular menstruation. Natulungan ng Mark Capsule Food Supplement Plus C. Atin siyang pakinggan.
1: March 2021 po na hospital po ako dahil sa sobrang pagpupuyat at nahilig din po ako sa mga unhealthy foods. Bumagsak po yung iron ko sa katawan. Kaya nasa linan po ako ng dugo. At nung time na yon ay irregular po ako. At nang subukan ko po ang produktong ito, isang buwan pa lang po na gumagamit ako nito ay naging regular po ang aking monthly period. Narinig ko po itong bagong produkto ng JMR Marketing, itong Mark Capsule sa Kasangga at Kalusugan sa radyo po. So, bumili po ako ng isang box at ginamit ko na rin po at uminom na rin po ako nito. At naging Mark Capsule user na rin po ako. Kaya naman, I highly recommend Mark Capsule. Subukan po ninyo para ang katawan nyo ay protected.
0: Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy!

anuman ang pinagkakaabalahan, siguradong gaganahan. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok sa kasangga at kalusugan. Kasama si Kasanggang Endimar Camonias.

0: 주말은 come on, yes. Come on, yes. Come on, yes.
1: 가지만 들어봐, 만났나부터 훌륭한 남자.
2: Balik po tayo mga parents kong minamahal dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated. Kumusta na ang ating mga minamahal na mga parents? Mga nanay, good morning. Yung ating mga tatay, malusog na umaga po sa ating lahat. At siyempre, yung ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo't mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning! Welcome po mga parents kong minamahal. Kayo po ay humihigop ba ngayon ng masustansya, ang masarap at mabisa? Yan pong marka P5 Inom Plus 1 Coffee Mix. Dapat lang, ha? At sapagkat kayo ay gusto naming manatiling malusog sa mga pinagsamasamang herbal extract dyan sa kaping Mark Cafe at dyan sa ating Mark Choco, mga parents ko. Marami tayong produktong makapagpapalusog sa atin. Yan ay lahat ay rehistrado at aprobado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Kaya yung ating mga magkaka-coffee safe po yan, ha? Sigurado po yan. Kayo naman ay matatalino, eh. Alam naman namin na kayo'y magaling tumingin ng produktong nag-co-comply or company'ng compliance sa mga kailangan na documents para po dyan sa ganyang mga produkto. Anyway, maraming salamat po. At gusto po namin kayo'y maging malusog, ha? Tayo po'y laging magkasama, ha? Since 2011 hanggang ngayon, andyan pa rin po kayo. Kaya maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. So, yung pagkatapos ng ating programa Kasanggat Kalusugan sa inyong pakikinig, atin pong subukan, mga parents ko, ha? Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Kami po ay gumawa ng isang produkto, ha, na para sa atin, ha, para kung sakali po kayo'y mahilig maligo, ay di mayroon dapat tayong sabon, ha, ni. Dapat lang may sabon tayo, ha. Mahilig tayong maghilamos, ha. Mahilig tayong magkuskus ng ating katawan hanggang ulo, ha. Hanggang paa. Ano, masarap magsabon ng paa, eh, ha? Para po maganda yung ating pakiramdam, ha, ni. So, amin pong ipinakikilala, mga parents ko, kung sakali man po kayo'y mahilig sa sabon. Alam naman natin, napakaraming sabon sa merkado. Kaya lamang kung sabi nga ay sa dami po ng sabon sa merkado o dyan po sa mga pamilihan, eh, hindi na lang tayo gagawa ng ganyan kung katulad din ng sabong nakikita natin dyan sa mga pamilihan. Siyempre lahat po, kaya naggagawa ng sabon ay para po mas mahigitan pa yung mga sabong nakikita natin. So ang sabon po natin ay masasabi natin yan ay medicinal soap, mga parents ko. Kumbagay, ang gusto po namin ay yung kayo ay matulungan sa inyong kalusugan ng balat, sapagkat nariyan yung ating magandang sabon. Yan po yung gandang natural, ha. Sabi nila ay GN, gandang natural herbal soap, mga parents ko.
3: At ngayon, narito ang inyong kasanggang
0: Gemar Camonias. Gemar Camonias. Gemar Camonias. Camonias.
3: Para sa balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
4: Kasangga. Kasangga at Kalusugan.
2: So may tatlong klaseng sabon po tayo, mga nanay, ha, mga tatay. Yung mga nakikinig, may tatlong klaseng sabon po tayo. Yun po yung isang sabon na gandang natural guava with neem oil, neem plant, mga parents ko. Yung po bagang kuskus na sabon na may neem plant na extract doon sa mga katikati. Ha? Yung bagang mga hadhad, ano ba yung mga nasa balat? Lalo sa paa, di po ba? Mga medyo may mga makakati. So, sa parte ng katawan nating may makati, maganda pong gamitan ng sabon na yung pong ating gandang natural guava with neem plant. Ha? Extract po yun, mga parents ko. Ang kanyang pagkakatulad, yung pong dahon ng kung tawagin natin sa gubat ay bayabas-bayabasan. Alam naman nating magaling din yun eh. So, mas magaling ayon po sa laboratory yung pong neem plant, ha? Yung kanyang pinaka-extract, mga parents ko. So, may ganun tayong sabon, mga kasangga. Gandang natural. Ano po? Yun po yung ating bilhin. Ito pong alam naman natin yung isang halamang bayabas. Bali, prutas po yun, mga parents ko, ha? Yan po ay sadyang extract na isinama po dito sa ating isang sabon na gandang natural with guava na mayroon pang neem plant. Ito po ay babisa, mga parents kong minamahal, sapagkat yung pong sangkap na bayabas, yan po ay natural na antibacterial. Alam naman natin yan, mga parents ko, di po ba? At yan po'y may kakayanang o may kakayahang protektahan ang katawan sa mga sakit na dulot naman ng bakterya. Kaya't para sa atin ay maganda po yung sabon sapagkat siya ay pwedeng makatulong sa paggamot ng mga tagihawat dahil may kakayahan itong pigilan ang pananatili ng bakterya sa ating katawan or sa ating balat. Kaya magaling po yung ating gandang natural, mga parents ko. Yan po'y sabon, ha, para sa kabatiran ng ating mga minamahal na mga parents. Yung pong bukod sa guava or bayabas, yung pong neem plant, yan po ay mayaman sa fatty acids, ha, mga parents kong minamahal, tulad ng palmitic, ha, tulad ng linoleic. Yan po yung mga component ng ating neem plant na yan po'y pwedeng makatulong upang magkaroon ng malusog na balat. Naglalaman din ito ng flavonoids. At ito po'y responsable sa antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial properties. At may kakayanan din ito na pataasin ang collagen sa ating balat na mahalaga upang mapanatili ang magandang istruktura at hugis ng balat. Nagtataglay din ito ng anti-aging properties na epektibo upang tulungang malunasan at pabagalin ang sintomas ng pagtanda ng balat tulad ng pangungulubot, ha? Tulad ng pangangapal, pamumula at panunuyo. Napakabilis din itong pagalingin ang sugat at makatutulong upang maiwasan ang pananatili ng bakterya dito sa sugat ng isang tao. So yun po, mga parents kong minamahal, ang ating sabon na gandang natural, mga parents kong minamahal. Tatlo po yung klaseng sabon, ha. So ang pinapaliwanag po natin dito yung mayroong sangkap na guava at neem plant or neem oil, mga parents kong minamahal. Kaya malaki po ang maitutulong sa ating kutis ng ginawa nating sabon. Hindi ito ordinaryong sabon. Export quality po ito, ha. Pang ibang bansa po yung sabon natin. So, kaya lang, siyempre, alam nga namang unahin natin yung ibang bansa. Dito na lang tayo sa Pilipinas, ha? Yun ang lagi natin sinasabi sa mga suppliers natin sa Metro Manila. So, yun po, mga parents kong minamahal, ang isa pang sangkap ng ating gandang natural ay ito pong tocopherol, ha? Ito pong tocopherol acetate, ito po ay isang natural na uri ng vitamin E. Kaya yung ating sabon ay nagtataglay po yan ng vitamin E. At isa pa, ito'y may napakabisang antioxidant na makatutulong upang maprotektahan ang ating balat laban naman sa free radicals dulot ng pollution at iba pa. Makatutulong din ito para palusugin ang balat upang maiwasan ang panunuyo, pamamaga at pangulubot. At may kakayanan din itong makatulong pabilisin ang pagpapagaling ng sugat. Yan. Yan po yung sabon na may guwaba natin. Gandang natural guwaba with neem plant or neem oil, mga parents ko. So yun po, isa po yan sa ating variant ng sabon, ha. Hindi lang yan yung sabon natin. Meron tayong GN or gandang natural papaya with tawas in turmeric. Skin whitening soap naman to. Tapos yung ikatlo natin, mga parents kong minamahal, na paborito ito ng ating mga taga-Kalawag Quezon, ay ito pong gandang natural green papaya with calamansi skin whitening soap. So, pang paputi po yung ating sabon. At yung isa nating sabon na may guwaba naman ay para sa mga sugat-sugat. So, mamili po kayo or ang ginagawa po ng iba, bumibili sila ng tatlong piraso. Magkakaiba po yun, mga parents kong minamahal. Ano? So, yun po ang ating sabon na pwede nating gamitin pang araw-araw nating paliligo, paghihilamos, paglilinis ng katawan. Yan po ay talagang napakagaling na sabon. Export quality po yan. Nagsisilbing whitening soap at nakagagamot ng sugat yung pong ating sabon with guava and neem plant, mga parents kong minamahal. So yan po ay tuloy-tuloy nating ipapaliwanag sa ating mga parents ang mga sabong yan sa mga susunod po nating programa. Ang mahalaga po sa lahat, narinig nyo yung tungkol sa sabon, ngayon po'y bumili na kayo. Yan po na may mabibili sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery or dito po sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store. Makararating ang tunay na produkto sa inyo kung JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal.
5: Sa India, Indonesia, Myanmar at maging dito sa Pilipinas ay may punong kung tawagin ay neem tree. Ginagamit itong pantaboy ng lamok. Ito ay mataas na puno na may palapad na mga sanga at mga dahon na may tusok-tusok sa gilid. Ang mga bulaklak ay maliliit, maputi at mahalimuya. Ang balat ng kahoy at dahon ay makukuhanan din ng langis at tannin. Ang mga buto ay mayroon ding alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, inulin, mucilage, steroid, triterpenoid at flavonoid. May kakaibang katangian para sa mga skin diseases at magandang panlunas para sa mga sugat sa ating katawan. Kaya naman, ang gandang natural guava with neem soap germ fighting action ay nandito na para sa inyo. May halong neem oil na siyang mag-aalaga sa kutis mo. Gandang natural guava with neem soap germ fighting action. Distributed by JMAR Marketing under JMAR Herbs Incorporated. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, botika at drugstores dito sa ating lugar. Alagaan ang kalusugan kasama na ang kutis na bumabalot sa ating katawan.
6: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Ginang Marichu A. Rojas na taga Barangay Potol, Tayabas City. Ako po ay nakonsumo o nagamit ng ating pong produkto ng JMAR Marketing. Yung pong tinatawag nating sabon na gandang natural, yung guava mint oil. Doon po sa mga parte ng katawan na talaga pong medyo may mga kapikati. Ito po buhay talaga ay naranasan na nawala po yung kape talaga, nawala. Maging yung kinis po ng ating balat, naroon po. Kahit po sa face ito gamitin ay talaga nawala din po yung mga tinatawag nating mga pikas ng ating mukha. Kaya ito po ay sumuhin po natin ang mga produkto gaya po nitong Gandang Natural Guava Mint Oil.
7: Mabibili na ang Gandang Natural Guava with Nimso with Germ Fighting Action sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
8: GN, Gandang Natural Skin Germ Fighting Action and Skin

0: sana namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang and Jumar Camonias. Jumar Camonias, Camonias, Camonias.
1: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programa Kasanggat Kalusugan, lalo po sa mga taga lugar pong ito ng Kabikulan. Daghang salamat po at marahay na aga. Ano? At bukas po ulit tayo, ha, mga kasangga natin sa buong bansang Pilipinas. Happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
3: Congratulations and celebration.
1: Yahoo! Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga niyong pagaling. Idalangin po natin sa puong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga po natin mga parents ko, ha, itong si Kasanggang Arvin Enriquez, ha, para naman sa Kasangga News Update. Ako po naman ang inyong lingkod, ha, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: inyong napakinggan ang programang Kasangka! Kasangka! At Kalusugan! Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangka. Kasangka! Kasangka! At kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
1: Basta radyo, ibandero mo!

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katorman, ang takbuan.
2: Radyo Bandera Katorman.

si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF. Si GF, pag iniwan mo mahirap ng balikan. Si Dota, pag iniwan mo handa ka pa rin tanggapin.

0: Alida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stressed na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
1: Lagi po pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo!
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
23: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

politika sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinig.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: Wish.
1: Aklı yıkanamak.
0: Nadir mi o?
1: Dede de uzun ağır töl.

Radyo, sumisikap sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nang isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na.
15: Oo naman, syempre.
14: Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
17: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
23: The Secret of Health.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
24: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan, basta radyo, ibandera mo!
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Uno, dos, tres, cuatro!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Yeah, the number one non-stop music station. Radyo Bandera

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Sunrise. Mga impormasyon pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan, nabayan at samahan upang mapagtagumpayan. Sama-sama tayo, walang iwan halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herba paginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners, tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras ng strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Rice Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buhay. Sa aming kalusugan hotline, 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Pwede magtalo po, dati pong taga Cavite. Saan po, nasa negosyo
4: si Lintang Kapater? Si George, po ito ng
5: Alvin
6: Tanga,
5: Barangay Santa Cruz.
6: Pwede sa Samson po.
7: Lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sabi. Ang sabi ko sa kanila, pipili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaroon mo na.
8: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
9: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito no, para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan na ko sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom of rice coffee mix para sa inyong daing yung mga mayong panglawas. Yung mayong panglawas.
10: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin kung alam ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Pinagkakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook page, Rice Coffee Mix. Naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo. Bukas na po ang ating numero 0969-29623, mga kaibigan. Ang ating po namang linya na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa para magkapagkwentuhan na po tayo. Kung meron po kayong mga nais na maibahagi po naman na mga kwento ng mga karanasan, patutuo patungkol po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee, open na open po yan dito sa ating programa, mga kaibigan. Siyempre pa kung may mga katanungan po kayo na nais po ninyong malinawan na nasa isip po ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, pwede pong itawag po yan sa amin. 0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi po namang linya.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating po namang programa para makapagkwentuhan po tayo. Dito po naman sa ating programa.

0: syempre pa mga kaibigan, dahil po naman sa panahon ngayon, ano po, marami po yung pagbaha mga kaibigan. Marami nagtatanong sa atin patungkol po naman sa ano yung mga pwedeng ano, pwede pong tawag dito, pwedeng maging mga karamdaman ngayon. Isa nga po dyan mga kaibigan ay yung po namang leptospirosis. Isa pong malubhang uri ng bacterial infection po yan mga kaibigan na maaaring makaapekto po sa mga hayop at mga tao. Teka lang, meron tayong caller muna sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ronaldo sa Sevilla.
0: Ronaldo po.
1: Ronaldo.
0: Okay po.
1: Santa Barbara, Ilino.
0: Okay, Ronaldo. Iloilo. Okay po. Tatay, ilang taon na po kay Tatay Ronaldo?
1: 60 po.
0: 60? Okay po. Tatay, kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa. Nag-anap ako ng bilhan ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Ay, nag-anap ako pa sa buong butika dito sa Santa Barbara. Wala pa.
0: Ah, okay po. Saan po kayo? Na ano pong lugar po yun, Tatay?
1: Santa Barbara, Iloilo City.
0: Okay po. Wait lang po, Tatay. At titignan po natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Santa Barbara, Iloilo. Ano po?
1: Iloilo City.
0: Santa Barbara.
1: Iloilo City.
0: Wait lang po, Tatay. Iloilo City. Okay po. Sa Iloilo City po, Tatay, napakarami pong mga produkto po natin ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Diyan po sa Angel Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Army Drug Store, Centro Pharmacy, Lacacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Socorro Drug, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, Surebees Corporation, CPT Pharmacy, De Herochi Pharmacy, Anvil Iloilo, Sukiya Pharmacy, and Butika Ilonggo. Meron po ng ating rice coffee dyan, Tatay.
1: Kuya Boy.
0: Lahat po yun, Tatay, na nabanggit ko, meron po ng ating rice coffee, Tatay. Hanapin nyo lang po, Tatay, yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Kasi hindi po ito bigas.
1: Kasi kuya yung kwan ko, ang kwan ba yung kulang dugo ko, yung kwan ba anemic?
0: Anemic po kayo?
1: O katarata.
0: Okay po, anemic po, tsaka meron po kayong katarata, Tatay. Okay po, Tatay, malaki po yung may tutulong ng ating po namang rice coffee. Yung anemia po kasi, yung pagiging anemic po ninyo, anemia ang inyo po namang problema, Tatay. Ano po? Yun yung pagkakaroon ng mas mababang bilang ng hemoglobin o yung red blood cells kesa sa normal. Tama po ba?
1: Tama. Kasi hindi ko makatulog.
0: Opo, Tatay. Isa po yan sa mga mataw dito sa nagiging dahilan kung bakit po ganoon. Kaya kailangan po talaga ninyo makainom na po ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, makapagsimula na po kayo dahil matutulungan po kayo nito. Ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Yung hemoglobin po kasi, Tatay, ayan yung proteinang matatagpuan sa red blood cell. Samantalang yung red blood cell naman ay yung kulay ng pulang uri ng dugo na nagdadala po ng oxygen at nutrisyon sa iba't ibang bahagi po ng ating katawan. Malalaman po sa inyo, sa mga pasyente, kung may anemia po ang isang tao kapag ang kanyang hemoglobin level ay mas mababa po sa 13.5 gram. Yung pong sa mapapansin pong maputla. Maputla po ba kayo, Tatay?
1: Oo, maputla po.
0: At madalas nangihina ang isang taong anemic. Tama po ba?
1: Oo, nagliningin ang ulo ko palagi.
0: Opo, ito po ay dahil sa hindi nga po nakakatanggap ng ang katawan ng sapat na oxygen. Bukod po kasi sa mga ito, maaari rin po makaranas ang pasyente ng pagkahilo. Gaya po ng nararamdaman po ninyo, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, nararamdaman niyo po ba yung Tatay?
1: Oo, at sa pananakit ng katawan.
0: Opo, yung mabilis na pagdibok ng puso, pananakit ng dibdib.
1: Oo.
0: Pamimintig ng mga tenga.
1: Oo.
0: Tsaka malalamig yung mga kamay at paa.
1: Opo, oo.
0: Ah, yun po tatay. Yun po yung may anemic, ano po. Kaya mas maigi po tatay na simulan niyo na po yung pagiinom ng ating rice coffee.
1: Oh, naghanap ako kasi i-maintenance ko naman yun, kuya.
0: Opo, makakatulong po sa inyo yung araw-araw na pagiinom ng ating rice coffee. Kasi kung naririnig niyo, matagal na po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Matagal na.
0: Opo.
1: Yung tatlong buwan na.
0: Maraming salamat po. Napapakinggan niyo po ba tatay yung mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Oo, marami sa Mindoro, marami sa Mindoro.
0: Tama, at napakarami pong mga magagandang patotoo ang napapakinggan po ninyo.
1: Oo.
0: At yun po tatay, ay pwede pong mangyari po sa inyo kasi ang gagawin lang po natin, ituloy-tuloy lang ay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ang una po ninyong gagawin tatay, hanapin po yung tamang produkto po natin. Dapat makabili po kayo ng tamang produkto po natin dahil pag nagkamali kayo, dun pa lang, sa una pa lang, mali na yung ano natin. Kaya hanapin po natin yung RISE na rice coffee dahil hindi po ito bigas. Ang spelling po ng rice natin sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, RISE.
1: Oo, oh, opo, opo.
0: Apo, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan tatay. Ano po? Ang isang karton po tatay, nagkakahalaga po, ang SRP po nito ay 180 pesos lang per box. May 10 sachet po yan dyan sa loob na inyo po namang aaraw-arawin yung pag-iinom po tatay. Depende po sa inyo kung ilang sachet ang mauubos po ninyo sa isang araw. Wala pong problema yan. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton sa isang araw, wala pong problema. Dahil herbal po yung ating produkto, wala pong side effect, wala pong overdose tatay.
1: Salamat po.
0: Tatay Ronaldo, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee at mayroon na pong pagbabago sa inyong kalusugan tatay. Ano po?
1: Sige po, po.
0: Balitaan niyo po ako. Tatay, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: God bless po.
0: Mag-iingat po kayo tatay. Maraming salamat.
1: Salamat.

0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. Ano po? Tawag nyo na yan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, kagaya po ni Tatay Ronaldo. Yun po ang kumbaga nagagawa po naman ang ating Rice Coffee dyan po sa mga anemic. Ano po, marami tayong mga kababayan na anemic. Mapapansin na maputla at madalas nanghihina po yung isang anemic na tao, mga kaibigan. Tsaka yung sabi ko nga kanina na malamig yung mga kamay at paa. Marahil po, mga kaibigan, magtatanong po kayo kung ano po yung mga sanhi ng pagkakaroon po ng anemia. Maaring ito po ay dulot ng pagkawala ng labis na dugo o kaya naman ay hindi nakakagawa ang katawan nang sapat na dami po naman ng mga red blood cell. Dagdag dito po, mga kaibigan, may mga pagkakataon din na sinisira ng mismong immune system po kasi ng katawan ng mga red blood cell. Kaya ang mga ito po ay umuunti. Meron tayong caller. Hello, magandang kalusugan. Nawala, naputol. Okay po, sige po. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, na nababasa po natin, ano po, ang paglunas po sa anemia ay batay daw po sa uri, sa sanhi at tindi ng kondisyon. Subalit po, kadalasan po kasi yung pasyente ay maaaring bigyan po ng doktor ng mga gamot upang tumaas yung bilang ng kanyang red blood cell. Ang iba din po ay sa pagkakaalam ko po ay sinasalina ng dugo yung pasyente kapag medyo malubhana po yung kondisyon. Bukod po dyan, syempre, pinapayuhan din ng mga doktor ang pasyente na sumailalim po sa special na dieta upang gumaling mula po sa kondisyong ito. Ibig pong sabihin, bibigyan po kayo, mga kaibigan, ano po, ibibigay po sa inyo yung mga, kumbaga i-guide po kayo sa pagkain na ang kailangan po ninyo ay talagang nutrisyon. Pero mga kaibigan, sabi ko nga, kung nutrisyon po yung problema po natin dahil po sa pagkakaroon po ng anemia, nandyan po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan. Sagana po yan sa nutrisyon. Kasi po, mga kaibigan, isa po sa mga kadahilanan kung bakit po nagkakaroon tayo problema sa ating kalusugan ay kakulangan po ng nutrisyon. Yung pong atin po namang Rice Coffee, mga kaibigan, sabi ko nga, sagana po sa nutrisyon. Mayaman po sa nutrisyon dahil 15 herbal po yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, 15 prutas at gulay ang nakapalob po sa isang sachet ng ating Rice Coffee. Kaya napakarami pong maibibigay po sa ating mga health benefits kapag tayo po ay umiinom araw-araw ng ating Rice Coffee. Ano po yung mga uri ng ng anemia? Meron po yung mahigit 400 na mga uri na nanahahati po sa sila, batay po sa sanhi po nito. Ang iba po, mga kaibigan, ay yung pong

0: po nagiging malusog ang mga red blood cell dahil hindi kumakain ang pasyente ng mga pagkaing mayaman po sa bitamina gaya po ng folate, vitamin B12 at saka vitamin C. Kung makikita po ninyo mga kaibigan, kakulangan po sa vitamins at minerals, sa nutrisyon, ang problema po ng taong meron pong anemia. At swak na swak po dyan mga kaibigan, yung adin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dahil sagana nga po ito sa nutrisyon mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Marilu po.
0: Sino po?
1: Marilu Banuelos po.
0: Marilu. Taga saan po si Nanay Marilu?
1: Dito po sa Batangas.
0: Batangas.
1: Sa Banaba po, Banaba Center.
0: Okay po, Batangas. Ilang taon na po si Nanay Marilu?
1: 48 po, sir.
0: 48. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Marilu?
1: Sir, hindi pa po.
0: Hindi
1: pa. Itatanong ko nga lang po, sir, sa inyo kung saan po dito sa Batangas pwede makabigay itong rice coffee.
0: Ay, napakaganda po ng tanong po ninyo. Actually, halos po sa Batangas, halos lahat po dyan ay pwede na makakabili po ng ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, dyan po sa Batangas. Saan po kayo sa Batangas?
1: Dito po, sir, sa Banaba Center. Parang do sa Balagtas, Banaba Center.
0: Saan po kayo malapit? Malapit po ba kayo sa Lipa City, Batangas City, San Pascual, Bawan, Lemery,
1: sa
0: Malbar, Tanawan, Santo Tomas, San Juan? Saan po kayo malapit?
1: Ay, dito po sa bayan po ng, sa Balagtas po, Batangas City. Dito po ako sa Balagtas. Dito po ako nakatira sa Banaba Center.
0: Batangas City mismo po?
1: Opo, opo, sir.
0: Okay, sa Batangas City po, Ma'am Marilu, pwede tayong makabili ng ating rice coffee dyan sa Pharmacy Well. Neos Pharmacy, City Pharmacy, PIO Store, Cantos Drug 1 and 2, Yusara Grocery, and Three Brothers Store. Meron po ng ating rice coffee doon.
1: Opo, opo. Sa bayan po, bayan.
0: Sa bayan. Nakuha po ninyo kung saan?
1: Opo, opo.
0: Okay.
1: Sir, ano po yun? Pwede po, sir, ito din na dahil ako po, sir, bagong upa lang, mga 4 months po. Pwede po itong inom, pwede po ito sa bagong upira. Dahil ako po, sir, bagong upira lang, 4 months lang po nakalipas.
0: Yes po, nanay. Napakaganda po nito kasi nga po, binibigyan po tayo ng sapat na nutrisyon. Pinag-uusapan natin kanina, yung sapat na nutrisyon. Kapag tayo po ay ganoon, nag-undergo tayo ng operation, nawawala po yung ating lakas, nababawasan dahil po sa kakulangan po ng nutrisyon at may mga pinagdaanan po tayo. Kailangan po natin ng ating rice coffee kasi nourisher po yung ating rice coffee. Sa taglay po nitong 15 perfectong kombinasyon ng mga herbal, ito pong 14 in 1+1, 15 po yan na herbal po, nanay, yan po ay nagbibigay po sa atin ng kasaganahan sa nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Kahit nga po hindi ka dumaan ng operasyon, kailangan po ng sapat na nutrisyon ng ating katawan para gumana ng maayos po ito. So kailangan niyo po, nanay, ngayon na, kung naririnig niyo naman po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, napakarami po niyan. Mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan ng ating rice coffee, yan po ay mangyayari po sa inyo kung tuloy-tuloy po ninyong iniinom ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
1: Pero po, sir, pwede po yun na kahit 2 times lang sa isang araw.
0: Yes po, nanay, wala pong problema. Kahit po dagdagan po ninyo, gawin po ninyong 3, 4, 5, 6, kahit ubusin nyo yung isang karton ng ating rice coffee, wala pong magiging problema kasi po herbal po yung ating produkto, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Kahit na nga po kahit po may iniinom po kayong maintenance, wala pong problema.
1: Sige po, sir. Thank you po.
0: Nanay, alam nyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Dahil hindi pa nga po ako nakakabili. Ngayon pa lang po ako nagtanong, kaya tumawag ako at gusto kong bumili.
0: Tama po yun.
1: Nagtanong
0: po. Yes po.
1: Tinanong po kung saan dito sa Batangas at saka hindi pa po ako nakakabili. Mag-start na po.
0: Tama po, nanay. Nanay, hanapin niyo po yung tamang spelling ng ating rice coffee. Kapag sinabi ko, kapag sinabi po kasing rice coffee, laging unang pumapasok po naman sa isip natin ay

0: yung kumbaga sinunog na bigas.
1: Apa.
0: Diba? Hindi po 'yon sa atin. Ang atin po ay rice coffee. Ang spelling po nito R-I-S-E. Hindi po ito bigas. R-I-S-E. Kumbaga sa Tagalog, bangon. Hindi po bigas.
1: Apo.
0: Kuha po natin?
1: Apo, sir.
0: Okay. R-I-S-E na sa kulay gintong dilaw na karton. Kaya huwag po kayong magkakamali sa pagbibili po ninyo. Sa unang pagbili po ninyo, yan po yung critical sa paghahanap po naman pinakaunang karton ng ating rice coffee. Doon po mangilan-ngilan sa ating mga kababayan nagkakamali at hindi na naipagpapatuloy at nawawala na po ng gana dahil sa unang pa lang nagkamali na nasayang na yung kanilang pera. R-I-S-E na sa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee.
1: Sige po, sir.
0: Maraming sige salamat po, Nanay Marilu. Balitaan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, Nanay.
1: Apo,
0: asahan ko po yung tao.
1: Sa inyo.
0: Yes po, maraming salamat.
1: Apo, thank you po, sir.
0: God bless po. Magandang
1: tanghali po, sir.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Thank you very much po.
1: Apo, thank you po.
0: Ang ibigan niyan po si Nanay Marilu ng Batangas City. Lagi po namin sinasabi, inuulit-ulit po namin kasi mangilan-gilan pa rin sa ating mga kababayan, nagkakamali po talaga. At ang nagiging problema ay nawawala na po ng gana na ipagpatuloy yung paghahanap ng ating rice coffee o pag-iinom ng ating rice coffee dahil nga po nagkamali sa mga unang, yun yung pinaka-critical sa ating po namang kumbaga programa sa ating po namang paghahanap ng ating po namang rice coffee dahil po doon mga kaibigan. Anyway mga kaibigan, tayo po ikapos na naman sa oras. Paalam na po ang iyong lingkod hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating Manong Abala, ito po naman ang iyong lingkod. Ako po naman sa kinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14+1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Ang testimonya, babae na nagbabago sa kanyang buhay.
3: Hello, sumuli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Kaya ako bukol sa magkabila ang dibdib. Bunka. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na mag-uwi ka po, yun, na ano ko na, biglang nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng pag-inom ng rice ko. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice coffee. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. Salamat ako sa Panginoon. Boy, sa magandang resulta, hanggang ko na rice coffee, na dalawang bukol ko na din.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available na. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Chocolates.
1: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated?
0: Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
15: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
12: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi po pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural. Gandang natural.
27: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Para sa Radyo Bandera, alas 2 ng hapon. The Time Checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen.

0: May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
0: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
8: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
9: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
10: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
11: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
10: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
12: 88.1 Radio Bandera Katarman.
13: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
14: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
14: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
14: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
14: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response.
29: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural.
31: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
6: Basta radyo, ibandera mo.
8: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan. Ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Mart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural. Gandang natural.
27: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilit ang mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa

0: 60s, panahon ng rock and roll and soul.
1: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
3: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
3: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na.
10: Oo naman, syempre.
9: Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
11: 88.1 Radio Bandera Katarman.
12: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
13: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
13: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
13: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
13: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe!
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: katural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

bienvenida at musika pinag isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa kami.

0: Smart Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated?

0: Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
3: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
3: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
3: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ayan, isang magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-Dear Pastor. Welcome dito sa ating programa sa Hope Channel Philippines, ang Dear Pastor. Another 6 p.m. na muli tayong magbibigay ng mga lessons, reflections sa lahat ng ating mga viewers. Kaya welcome na welcome po kayo lahat dito po sa ating programa sa Hope Channel Philippines. Ako ang inyong ka-Dear Pastor, Joel De Abonalis Jr. Muling bumabati po sa inyo na isang mapagpalang oras, mapagpalang gabi, mapagpalang tanghali, umaga. Ano man ang oras po sa inyo, welcome na welcome po kayo dito sa ating programa sa Hope Channel Philippines. Kamusta po kayong lahat? Ano man ang inyong ginagawa ngayon? Pwede po kayong manood at makipagtalakayan dito po sa ating inaabangang programa tuwing Webes. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Live po tayo sa National TV, Hope Channel Philippines, ganun din sa ating pong mga social media accounts, ating Facebook, YouTube. At para kayo updated dito po sa ating ginagawang program. Pwede nyo po kaming matawagan sa mga numero na nasa inyong screen. Dito po sa Globe, 0945-37000, and for Smart, 0961-722-7777. Yeah. At papanood nyo rin po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, sa www.hopetv.ph/watch. Yan, halimbawa kayo pa i-work from home, gusto nyo manood sa mag-open ng another browser, pwede nyo pong hanapin yung www.hopetv.ph/watch para mapanood nyo rin po kami ng live. Ayan, kasama rin po natin dito po sa ating pong paglilingkod. Sa oras po na ito, walang iba kundi si Ma'am Joy Famignano, ang ating pong interpreter para sa deaf community. Ma'am Joy, paabot ng ating mga pagbati sa ating deaf community. Pakisabi na sila i-welcome din sa ating pong program. At pakisabi na kung mayroon din silang gustong i-share, ay pwede silang mag-comment at magbigay ng kanilang mga suggestions dyan sa ating po mga social media accounts. Ayan, maraming salamat po. At ganoon din po, mga ka-Dear Pastor, pwede po kayo mag-download ng ating pong Hope Channel app. Available po yan sa iOS and Android devices. Ayan, kung kayo po ay gusto nyong updated sa mga programa ng Hope Channel Philippines, huwag nyo pong kakalimutan na i-download po yan para updated ka sa lahat ng mga programa po natin dito. Ayan, live po tayo, mga ka-Dear Pastor, sa ating pong Facebook page. Live po tayo sa Dear Pastor PH. Yan, nakapag-share na po kayo. Ako, nakapag-share na po ba ang lahat? Iniimbitahan po namin kayo mag-share. Live din po tayo sa Central Luzon Conference Facebook page. Ayan, i-share nyo na po para marami mga kaibigan, mga kakilala po natin ang makinabang dito po sa ating pong programa. Ayan, meron na po ba tayo mga nag-greet dyan ang ating pong program? Ayan, teka, mali yata itong aking pinasok. Alright, ang atin po, mayroon po na naman po tayong mga mahalagang topic na pag-uusapan. Alam naman po ninyo, mga ka-Dear Pastor, dito po sa ating programa sa Dear Pastor, every time na tayo nagla-live, syempre iba't ibang mga program. At ang kagandahan dito, mga ka-Dear Pastor, iba't iba na mga guest counselor ang atin po mapapakinggan po dito. Marami na po tayo na i-invite, talagang malaki ang impact at nakakatulong talaga sila sa mental health ng mga nakikinig po sa atin. Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood po dyan sa social media accounts, sa Dear Pastor. Inaabang ako po dito yung mga nanonood para tayo makapagbati. Binabati ko syempre yung ate ko na nanonood po dyan sa Saudi Arabia. Ayan, welcome Sister Claire. Kabulong sa iyong panonood. Mga kapatid at mga kaibigan, share na natin ang programa po natin ngayon kasi meron po tayong mahalagang pag-uusapan, meron po tayong mahalagang discussion, ano? Importante yung ating po mga engagement. Kaya pang hinihintay ninyo, i-share nyo na ang video na to at makipagtalakayan po kayo sa amin. Malaya po kayong makapagtanong. Yan, makapagbigay ng inyo po mga suggestions. Okay, yan. Bumati na sa atin si R. Christian Roda. Hello, R. Christian! Welcome sa ating pong programa. Yan, maraming salamat, Jay, sa pag-post. Ano? Maaring hindi ko nakikita yung ibang mga bumabati po sa atin. And hoping na patuloy po kayong sumuporta, no? Ito po yung ating ipinagpapasalamat sa lahat ng mga viewers po natin. Lagi po sila nakasupport sa ating po mga programa. Alam po ninyo, kahit saan ako magpunta, may mga tinatawag tayo ng mga secret viewers. Sinasabi nila, alam mo, Pastor, hindi man ako nagko-comment, pero secret viewer niyo po kami. Kahit saan po akong churches magpunta,
Sabi nila, Pastor, ako'y nabibless sa mga programa nyo sa Dear Pastor, iba't ibang mga topics na nakakatulong sa aking mental health. Kaya ito yung reason kung bakit nag-exist yung ating program upang makatulong po tayo sa society natin, maging blessing tayo ano sa iba't ibang mga tao. Kaya maraming salamat din syempre sa effort ng ating Hope Channel staff. Matagal na kami hindi mga nagkikita nito eh. Kaya thank you kay Sir Dem yan. Saludo po tayo diyan kay Ate Neng, kay Eseng, kay JJ. Maraming salamat sa Hope Channel staff na sumusuporta po sa atin. At syempre sa ating pong president ng Hope Channel Philippines, si Sir Pastor Johnster Calibod. Yan. Mga ka-dear pastor, ano? Meron po tayong magandang pag-uusapan, ano, lalong-lalo na dito sa sakit at pait na nararamdaman natin. Alam nyo, minsan di natin nakikita na yung sakit at pait pala na nararamdaman natin sa buhay ay pwedeng maging blessing sa ibang tao. May mga pagkakataon na feeling natin wala nang worth, ay natin yung sobrang parang iniisip natin na curse tayo. Naramdaman nyo na mga dear pastor, na para bagang iniisip natin na wala nang contribution tong buhay natin sa society, sa church. Feeling natin patapo na yung buhay natin. Pero alam nyo ba na hindi lang natin ito nakikita. Pag nalagpasan natin yun, yung mga pagsubok na yun, pwede siya maging blessing sa mga taong nasa paligid natin. Kaya yung topic na ating pong pag-uusapan dito, ano, sharing our scars to heal others. Imagine niyo yan, yung mga scars na meron tayo sa buhay. Pwede palang makapagpagaling din sa iba yung ating pinagdaanan, yung dinanas natin sa buhay. Pwedeng maging pagpapala rin pala ito at kagalingan sa ibang tao. Kaya share po kayo dyan ang inyo pong mga experience. Lahat mga nanonood po sa atin, pwede kayong mag-share dyan ng experiences ninyo. Pwede kayong mag-contribute dyan ng mga natutunan po ninyo. Mag-text lamang po kayo sa numero na nasa inyo po mga screen. Pwede kayong mag-share ng story po ninyo. And if ever you'd like to share something, ano, kontakin nyo lamang po kami, Hope Channel Philippines. Willing po kami pakinggan ang inyo po mga story. Pwede po nating i-hide ang atin pong inyo pong identity. So far naman dito, puro hidden identity. Wala pa naman pong, let's say, nabubuking ano, sa lahat ng mga nagpapadala. Actually, hindi ko nga rin lahat kilala eh. Alam nyo, sa totoo lang, ito, sabihin ko din sa Hope Channel natin dito. Alam nyo, sa dami ng mga caller natin dito na hindi ko kilala, merong isang nagpakilala. At hindi ko na siya maalala na caller pala siya. At hindi ko ma-remember ko anong story yun dahil sa dami ng mga nag-share na rin dito. Sabi niya, alam mo ba, Pastor, isa ako sa caller mo. Ito yung story ko na sinare, yung bigat na pinagdaanan niya. So imagine that. So dito po, kaya makakaasa po kayo sa secrecy dito po sa atin pong program. Kaya mag-share na kayo ng story po ninyo at willing po kaming makinig. Meron po tayong, syempre, dito sa atin pong discussion, ay meron po tayong in-invite ano na, at mamaya ipapakilala ko po siya, at meron tayong in-invite na makakapag-share something dito sa atin pong topic. Pero bago po natin siya mapakinggan, syempre kailangan muna nating mapakinggan ang isang awitin ano na magpapakalma, magbibigay ng puso na para makonect muli tayo sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang isang awitin na ipagkakaloob sa atin ni Lovely Thomas. Ang kanya pong aawitin ay Give Your Heart to the Lord.

0: Yan po ang Give Your Heart to the Lord na inawit ni Lovely Thomas. Nagbabalik po ang Dear Pastor sa Hope Channel Philippines. Ang ating pong topic na pag-uusapan mga ka-Dear Pastor, tutok lamang po kayo, huwag po kayong aalis dyan ha, kasi maganda tong ating pag-uusapan. Hanggat maaari, huwag po kayong maglipat ng channel po ninyo kasi importante po itong ating pag-uusapan. Ang ating pong topic ay sharing our scars to heal others. Gano nga ba nakakatulong yung pinagdaanan natin sa buhay? Imagine that, ha? Yung ating pinagdaanan sa buhay, yung bigat, yung sugat na meron tayo ay makakatulong din pala ito upang gumaling din ang iba. So, ewan ko lang. Sana, ano, marami tayong natututunan sa buhay na ito. Huwag tayong mabuhay nang wala tayong natututunan. Kaya very important na sa buhay na ito ay marami tayong mga learnings. Kaya ngayon, hindi na po natin tatagalin kasi meron po tayong in-invite, ano? Isang guest counselor upang makatulong, makakontribute sa ating pong discussion regarding po dito sa sharing our scars to heal others. Nais ko pong tawagin sa oras na ito, live mula pa po dyan sa Palawan. Malayo pa pong pinanggalingan nito. Walang iba kundi si Ma'am Ann Ricarte. Hello ma'am, welcome sa Dear Pastor. Wala yatang sound. Di ko naririnig si ma'am on my end. Naka-mute ba si ma'am? Pa-check po muna at di ko yata naririnig. Ayan! While ano po, no, may mga konting technical glitches lang tayo. Pakibalik na lang pagka meron ng sound si ma'am. And I think sa akin, na-set ko na dito na meron po akong sound na nakakonekta po sa akin. Alright, mga ka-Dear Pastor, share nyo po dyan sa comment section po natin. Ano, gano'n nga ba ka nakakatulong yung sugat na pinagdaanan natin sa buhay na ito? Malaking bagay na, alam nyo yun, sa mga pinagdaanan natin, nakakatulong tayo sa iba, nabibless natin yung iba. Kaya alam mo, marami ako nakakausap na mga nakaranas sila ng brokenness sa buhay. Instead na yung iba ay parang sobrang ang laking dagok sa kanila, nagumon sila or parang nalunod sila sa problema ng buhay. Hanggang sa ang nangyari, instead na maging blessing yung nangyari sa kanila, lalo silang nalugmok hanggang sa nagkaroon sila ng karamdaman. Kaya take note po ha, mga ka-Dear Pastor, na daanan lang natin yung mga sakit, mga pighati, mga sugat ng buhay. Huwag nating tambayan, sabi nga nila sa salitang balbal sa Tagalog. Huwag nating tambayan kasi baka yan ay malunod tayo at hindi na tayo makaahon mula sa problema natin. Kaya ang perspective dapat natin, pagka meron tayong pinagdaanan sa buhay, sugat na malalim, dapat magbigay ito ng daan or dahilan para maraming matuto sa ating karanasan. Kaya yan po yung isi-share sa atin, ano, ng ating pong guest counselor. At wait lamang po tayo sapagkat inaayos po yung kanya pong sound. Ayan. Mag-comment lamang ko dyan mga ka-Dear Pastor, ano. Kayo po, pwede po ba kayo mag-share dyan sa comment section kung ang inyong thoughts about this. Yung mga scars natin, tandaan natin, hindi yan senyales ng pagiging mahina. Kasi may common thinking yung mga tao na yung mga pinagdaanan natin, parang, alam, parang mga kahinaan sa buhay. May mga, alam niya, ito ah, ito yung natutunan ko. May mga scars ng buhay natin na tayo yung may dahilan. Yung choice na pinili natin. Pero may scars ng buhay natin na hindi tayo ang, I mean, hindi ko sinasabi na ano ah, na galing sa Diyos or i-blame ang Diyos. May scars yung buhay natin na, alam mo yun, dumaan siya na hindi natin siya ginusto. Hindi siya sa pagpili natin. Sadyang talagang dito sa mundo na ginagalawa natin, punong-puno ito ng kapaitan. Punong-puno ito ng misteryo. Marami mga katanungan dito sa mundo natin na kahit ako bilang pastor ay hindi ko po siya nasasagot. Tanging ang Diyos lang ang makasasagot nito. Kaya ang tangi ko lamang pinapaalala sa mga viewers natin na ano man yung mga pinagdadaanan natin dito sa lupa, huwag tayong mawawalan ng tiwala sa Diyos. Yes, marami mga questions unanswered. Marami mga questions na nagpapahina ng pananampalataya natin. Pero hanggang dun lang dapat yung perspective natin. Huwag tayong umalis doon sa ano yung matututunan natin out of those experiences. ano yung mako-contribute ng mga experiences na to sa personal growth ko, sa personal kong lago. Lahat tayo may kanya-kanyang mga pinagdaanan sa buhay, and we cannot judge other people. Maaring yung pinagdaanan ng isang tao hindi pareho sa pinagdaanan natin. Maaring yung pinagdaanan natin hindi pareho sa pinagdaanan ng ibang tao. Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng one-on-one comparison. Yan yung magiging problema natin kung bakit hindi tayo matututo, kasi nagkakaroon tayo ng comparison, yung ating pinagdaanan compare sa pinagdaanan ng iba. Kaya mga ka-dear pastor, ano po yung pinagdaanan ninyo, okay? Na maaring sobrang bigat ng buhay ninyo. Ano po ba yung mga bagay na pwede niyo po bang i-share diyan sa comment section? Gusto namin makita ano. Sa lahat na nanonood po sa amin right now, yan, nakikita ko na yung mga nanonood dito. Sa mga nanonood po diyan, pwede po ba kayo mag-share diyan sa comment section? Ano yung mga natutunan ninyo sa lahat ng mga scars, sa lahat ng mga pinagdaanan ninyo? May learnings po ba pag yung pagsubok ng buhay dumaan po sa inyo? Yan. At means, hindi rin naman natin maiwasan, di ba? Minsan nakaka-discourage pag tinaanan natin tong ganitong problema. Minsan, naiisip natin, gusto nating bumigay, gusto na nating tawag dito sumuko. Pero dito, lagi namin pinapaalala sa mga viewers natin na huwag kayong susuko. Huwag kayong titigil sa paghanap ng mga sagot, ano? Kaya yan yung ilan sa ating sasagutin ngayon, ano? Gano'ng nga ba nakakatulong ang scars ng buhay natin sa personal nating paglago? So mga kapatid, ano, when we talk about sharing our scars, syempre may sugat na nandyan. So sa haba, hinabahaba ng panahon, may mga mental health struggles yan. At minsan, maging sa church po natin, hindi po natin ito pinag-uusapan. At ayaw itong pag-usapan. Pero natutuwa naman ako sa ibang churches ngayon, open na sila tungkol dito. Importante yung Bible doctrine, importante yung mga aralin natin, pero importante rin na ma-assess yung nararamdaman excuse me, ng ating mga kapatiran. So, ano yung naging emotional or excuse me po, ng mental health struggle na hinaharap ninyo na talagang sumubok sa inyong pananampalataya? So, alamin natin itong mga bagay na to. Ready na po ba si Ma'am Ann? Para yun, dinig na.
1: Ayun.
0: Yan, welcome again, Ma'am Ange. Ma'am Ange, galing pa ng Palawan. So, bumati ka naman. Yes, lahat ng gusto mong batiin, batiin mo na.
1: Yes, nice pong batiin. Syempre po yung atin pong mga staff dyan sa Hope Channel Philippines. At nais ko rin po ang batiin yung akin pong pamilya, yung akin pong asawa, yeah, si Dan Rev. Yeah. Baka nanonood ngayon at yung aking baby. At syempre, gusto ko mong mag-thank you dito po sa tech team ng Palawan Mission for sa pag-alalay ngayon. Ako, live na live talaga pa. So alam niyo po ba, Pastor, before sa Hope Channel North Philippines, plan ko po kayong i-invite naman sa 4K. Uh-huh. Hindi lang nagkaroon ng chance. So, baliktad ngayon.
0: Ikaw ang invite namin.
1: Yes po.
0: Ayan, kahit na sobrang busy ni Ma'am Ann, ano, sa marami mga alalahanin dyan bilang part ng Palawan Mission, thank you sa time na binigay mo. And hopefully, marami tayong mag-contribute, ano, sa mga viewers natin na nanonood po dyan live. Actually, tinitingnan ko itong sa live natin kasi gusto ko makolek, ano. Jay, kung meron ka mga ano dyan, mga question dyan na iba, i-post mo lang kasi maaaring yung iba ay hindi ko nakikita. Ayan, no, may mga nag-comment na dito. Silent viewers, si Miamin Garcia. Yan, sabi naman ni, shout out po, si sabi ni Anna. Shout out po, SDA Baisa, o kompleto, Barangay 162, Santa Quiteria. Hello po, Ma'am Anna. Sabi naman ni Elizabeth Tamanyo. Good evening everyone, watching from Sydney, Australia. Si Elijah Ripones, bumabati po sa atin. At si Nancy Dilieno from Lucena City, Quezon. Ayan, marami pala tayong si Rowena Mutya, si J. Mayorga. Ayan, good evening po sa inyo. Comment lang kayo mga ka-dear pastor. If ever may time tayo mamaya, babanggitin natin po ang inyo pong mga pangalan para po hindi nyo naman po kayo magtampo sa amin na hindi namin kayo nababati. So, punta tayo dito, Ma'am Ann. Very important, yes, tong topic na to. Siyempre, ikaw, ako, karamihan sa atin, marami tayo mga pinagdaanan sa buhay. At minsan may thinking tayo na parang dahil sa dinaanan natin, wala nang worth yung buhay natin, wala nang parang saysay para mabuhay pa. Kaya yung iba, ang option nila, mag-suicide na lang kasi wala nang, alam mo, silbi yung buhay. Pero dito sa topic na, no, na pag-uusapan natin, sharing our scars to heal others, posible pala yun, ano? Paano ba ito nangyayari? Na, I mean, ano yung mga consideration na pwede nating makita dito since healing, eh, di ba? So, yung sugat natin, paano siya nagiging healing para sa ibang tao? Ano, i-share mo ba siya na ito yung pinagdaanan mo? So, paano yung dynamics nun? How it works sa buhay natin at sa iba na gumagaling sila dahil dito sa pinagdaanan natin?
1: Actually, Pastor, sa ating church setting, ano po, okay, just in case may mga viewers po tayo na not aware, ano po, sa kung ano yung, or in general na lang po, in general, sa ating pong church setting, sa Christianity, we are not expected to be weak. Di po ba?
0: Okay.
1: Since we have faith. So, ang expectation po sa atin, kailangan natin na maging strong lagi, kailangan natin maging composed lagi, kailangan lagi tayong spiritually okay, ano po? Pero, actually po, marami sa ating mga more, siguro ba, sir, it is safe to say na sa mga young people natin ngayon, ano, or young adult, na kahit na may mga pinagdadaanan pa din, they still go to church, they still do the responsibility, they still smile, and pero deep inside, Pastor, they are, ano na, exhausted na, manhid na, alam mo po yun, punong-puno na ng galit, or silently falling apart na talaga. Meron po bang nakaka-relate dyan sa ating mga viewers? Ano? If you feel this way tonight, you can comment sa ating comment section. Ano? Pag-usapan natin to ngayong gabi. Pero sa tanong po ni Pastor Joan, paano nga ba natin, paano nga ba yun magiging healing? Yung, or paano nga ba magiging testimony, or paano makakatulong yun sa healing naman ng ibang tao, yung na-experience natin. Alam niyo po, Pastor, when we express our mga pains, when we express our disappointments, Pastor, and sa ating pong viewers, we create actually a safe space. Parang yun yung nagiging, parang yun yung go signal po, yung green light for other people also to share their struggle. And yun, doon po nagsisimula actually yung healing. Magkakaroon ng healing sa isang tao kapag nagkaroon or naka-feel siya na siya ay nasa isang safe space, trusted niya yung tao na kausap niya, and respected siya. Ano po? Kasi we are listening. And we share. Kapag nag-share po kasi tayo ng mga struggles natin or pains, yun nga po, nagiging safe space siya. Nagkakaroon din ng opportunity yung kausap natin to share then kung ano yung mga pinagdaanan niya, Pastor.
0: Alam mo, naisip ko kasi, siguro bakit, kasi we're talking about young people, di ba? Kasi commonly, sila yung talagang matitindi yung mga sugat. Hindi naman natin dinidisregard yung mga ibang mga adults sa church natin. Pero most commonly, marami sa mga kabataan natin na based sa observation natin bilang mga nangunguna din sa church, parang takot sila mag-open. Dahil siguro, dumadami yung mga marites sa simbahan natin. Dumadami yung mga parang, instead na sabi mo nga safe space, parang kung meron mang safe space na pwedeng mag-open yung young people natin, walang iba kundi sa simbahan yun. Pero, iba yung nangyayari ngayon. Parang instead na makapag-open sila, lumalabas sila sa labas. Doon sila nakakapaganap parang safe space sa kanila. Kasi iniisip nila, judge lang ako dyan. Lalo may mga adult dyan na iba yung kaisipan. Banggit mo nga kanina, di ba? Parang kapagan na dapat malakas yung faith mo. Dapat ipakita mo na malakas ang pananampalataya mo. Kasi pag malakas yung pananampalataya mo, hindi ka makakaranas ng mga ganyan. Kumbaga parang, ano siya, parang stereotype na parang dinidisregard yung human feelings natin, yung nararamdaman talaga natin. So ikaw ba, based, ma'am, sa observation mo bilang mental health advocate. Ano-ano yung mga factor, siguro at least ma-bullet natin para din sa mga nanonood sa atin, bakit ba ito parang let's say taboo or hindi siya masyado napapag-usapan sa simbahan natin? At ano yung factors, bakit yung mga kabataan natin, instead na mag-seek sila ng advice mula sa mga people sa loob ng church natin, eh lumalabas sila. So ikaw ba sa observation mo or studies, kung meron kang naalala, ano yung mga factors nito, bakit yung iba ayaw na lang nila mag-share? Kasi hindi talaga sila gagaling pag ganun yung naging kaisipan nila.
1: Mm-hmm. Actually po, Pastor, based sa mga nakakausap ko po ng mga young adult, ano po, we okay. are not expected to be weak. Kailangan talaga okay. lagi tayong strong. Kapag nag-mention tayo na, alam mo, ano, anxious ako ngayon, siguro ano ka, mm-hmm. hindi ka siguro nag-pray. Or siguro hindi ka nagbasa ng Bible. Ganun po lagi yung response. Ano, kapag mayroong mga nagtatry na mag-open up ng kanilang mga struggle mm-hmm. or yung kanilang nararamdaman. Pero actually po, in reality, I'm sure na pag-usapan na po ninyo ito ng maraming beses dito sa programa, ano po, yung mental mm-hmm. and emotional struggle, Pastor, hindi siya measurement ng spiritual worth mo or yung ng iyong spiritual growth, ano po. Marami po kasi yung involved or maraming involvement yung mental health, merong emotional, psychological. So at yung mga bagay mm-hmm. na yon, it is also affected ng mga aspects like personal, family, community, mm-hmm. mga life circumstances. Mm-hmm. So marami siyang aspeto, ano po. Pero mm-hmm. Hindi most of young people ngayon hindi nakakapag-seek ng comfort or ng sense of belongingness inside the church kasi hindi po sila makapag-open up about this thing. Halimbawa na lang po, Pastor, allow me to say this, ano po, meron tayong mga young people na merong parang confused or meron silang confusion sa identity nila or mayroong struggle, ano po, sa mga LGBT members, ano po. They actually po dapat nag-out sila inside the church, ano po, para matulungan. Mm-hmm. Pero before pa man po sila mag-out, Pastor, nandun na yung judgment. So, kaya po, actually po, mas dangerous di po ba kapag sa outside sila nag-out kung ano man yung nararamdaman nila mm-hmm. or kung ano man yung mga struggles nila. Pero since yung church setting in general, tabu pa itong mga bagay na ito na pag-usapan inside the church. Mm-hmm. Kaya po, ganito yung nangyayari. Pero, sa ating pong mga young adult or young people na nanonood tonight, or kahit hindi na young adult or young people, sa mga taga-subaybay natin tonight, ano po, yung faith po, our faith, or yung faith is not pretending na walang mess or walang nangyayari sa atin.
0: Okay.
1: It's saying na, Panginoon, I am in a mess right now and I need your help. Mm-hmm. Yun po yung faith. Ikaw ba, Pastor, anong masasabi mo about that? Kasi we are expected na yun nga, hindi matakot, hindi maging anxious, hindi mag-worry, ganun. Ano po masasabi nyo dyan?
0: Sa akin siguro, even sa buhay namin mga pastor, kailangang may admission ka tungkol sa tunay na sitwasyon mo. Let's say, for example, let me be honest with this one. Halimbawa, sa aming mag-asawa, I'm referring to the experience of my own family kasi mahirap mag-quote sa iba. Sa amin na lang. Lagi namin pinag-uusapan to mag-asawa. Halimbawa, pag may mga pagtatalo kami, may mga misunderstanding kami, minsan napapag-usapan namin, try kaya natin mag-seek ng advice. Try kaya natin na kasi hindi porke ako nagdi-dear pastor dito, more magbibigay ng mga mabubuting bagay sa mga viewers, kailangan ko i-admit na may pangangailangan din akong personal. Na hindi lang yung mga kapatiran nangangailangan ng spiritual guidance. Kahit kami mga pastor, kailangan namin ng mga taong katulad ninyo, mga nag-advocate, para higit na maalagaan yung hindi lang spiritual namin, kundi yung mental health namin. Kaya from time to time, nag-a-ask ako kay Mrs. Sabi sa kanya, gusto mo ba magpatingin tayo para mas mag-grow tayo sa ating relationship. Gusto ba, kontakin natin si ganito, ganyan. Tapos yun, pag-usapan ako, sige, we will see. Pag consistent tong ganitong sitwasyon natin, okay, we will seek advice galing sa iba. So I think for me, ma'am, kailangan may admission ka sa sarili mo na kailangan mo ng tulong kasi hindi tayo gagaling sa sitwasyon natin at hindi magiging open yung mga possibility sa atin. Pag tayo mismo, iniisip natin na tayo may superpower, tayo yung mga nagme-ministry, dapat malakas tayo. Kaya I think, hindi masyadong na-address yung mga ganyan mga issues sa simbahan natin kasi meron tayong thinking na kaya natin, hindi natin kaya yung iba. At siguro rin yung iba, nahihiya din sila i-open yung personal nilang buhay kasi baka ma-judge sila. And I think siguro sa mga kapatiran na nanonood, maging open tayo sa tao na alam nating makakaintindi sa atin. Pumili lang talaga tayo ng kahit isa o dalawang tao na mapag-uopenan, makakatulong sa atin. Hanap talaga tayo na makakatulong sa atin. Kasi kung halimbawa sa aming mag-asawa, kung kami lang, parang wala kaming parang outside source para matulungan kami. Siyempre, bukod sa Panginoon natutulong, kailangan may tumulong sa atin. And I think isa yan sa nakita ko na problem ng church na dapat mag-seek ka talaga ng, let's say advice, mag-seek ka talaga ng help yon. Tulong talaga. Hindi ma-address yung problema ng buhay para sa akin. Kung hindi ka open, kung lagi mong iniisip na hindi ka vulnerable, dapat, parang alam mo yung parang medyo dapat masculinity mo sa loob ng church, kitang-kita ka, na malakas ka, kaya mong lahat. Tanda natin mo, may mga kahinaan tayong lahat and even pastors of their own weaknesses.
1: Actually po, ngayon pastor, nakikita ko po at napapansin din po na yung church natin, unti-unti na rin pong they advocate about mental health. Lalo na yung health department natin, unti-unti na rin siyang pinag-uusapan. Unti-unti na rin pong yung mental health, yung pains, yung mga struggles, unti-unti na siyang pinag-uusapan sa mga seminars, sa mga sessions. Actually, kahit po yung nabanggit niyo po kanina, Pastor, yung mga struggles ng pastor din na-address na dito po sa Palawan, may mga seminars kami regarding sa mga struggles din ng pastors. Kasi yung expectation ng society is, hindi sila vulnerable sa mga bagay na to. Hindi sila napapagod, hindi sila natatakot, hindi sila nag-alala. So, kaya po, sa ngayon, maganda po talaga na nabibigyan na rin po ng pansin yung issue po na to or yung atin pong, yung importance ng mental health. And katulad nga po ng nasabi kanina ni Pastor Joe, yung pag-share po natin nung struggle sa ibang tao, let us share yung atin pong struggles ng layers, we can share publicly the lesson na ating natutunan dun sa scars natin, and we can share naman privately yung mga mas specific details. And yung doon po naman, we can share sa atin pong counselor, sa pastors, or sa atin pong asawa, or yung sa atin pong friend, how we process naman the deeper pain. So, ganun po yung mas appropriate na pag-share. Kasi, pastor, at sa atin pong mga taga-subaybay ngayon, some people listen because hindi nila kailangan ng lesson doon sa scars natin. They listen kasi gusto nila ng details, Pastor. sa ating scars. And by the way, Pastor, pala, gusto ko lang pong i-add kung kailan, paano ba natin malalaman kung kailan natin dapat na i-share yung ating scars? Malalaman po natin kung pwede na po natin i-share yung ating scars or yung pains na naranasan natin kung ang goal po natin is to give hope na. Hindi yung mag-share ka dahil may gusto kong patamaan, Pastor, or gusto mong i-defend yung sarili mo, or gusto mong mag-revenge, maraming mga ngayon sa social media na, alam niyo po yung naglalabas ng screenshots, nagpo-post.
0: Oo.
1: Pero, Pero alam niyo po yun, not to minimize the pains of those people ano na nag-share online, eh baka yun po yung ano nila pag-process ng pain nila, so baka ganun. Pero mas nakaka-inspire po kapag yung pag-share natin is not from the place of fresh pain, kundi from a place of ano po, reflection na. Parang nakapag-reflect ka na dun sa scars mo. And when you share that, hindi na yun, hindi na yung bitterness yung magagrasp ng mga tao na makakarinig nung iyong testimony or nung iyong experience. Yung mabibigay mo na sa kanila is ano na, sense of self. Yung mabibigay mo na sa kanila yung hope. Yung mabibigay mo na sa kanila yung story of grace kung paano ka tinulungan ng Panginoon na makarecover from that scar. Kasi yun yung kailangan nila eh. Paano kaya, kung nasa may scar sila ngayon, paano kaya ako makakarecover? And by sharing to them kung ano yung naging experience mo, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, then you will help them also recover at mag-heal. Not, sa ating pong mga viewers ngayon, sa ating pong mga taga-subaybay, not all scars ay kailangan na nating i-share kaagad. Some of our scars ay need muna, Pastor, ng care, need muna ng healing, at need po muna ng support. So, katulad nga ng sabi kanina ni Pastor John, we need to be very, very careful sa kung kanina tayo mag-share ng ating mga scars. Ayan, Pastor.
0: Basa tayo ng comment po dito, no, mula dito sa Central Luzon Facebook page. Sabi ni Lucerma Larong, oo, tama yung payo mo. Isang taong spiritual person, isang karanasan ko, no matter how strong ang faith mo, dumarating ang mga pag-spiritually. Ginagalang ka, ayaw mong masabi ng iglesia, but only Jesus are true healing if you kneel down and He is faithful to heal us. So, yun talaga yun eh. Naming mga tao talaga at the end of the day, marirealize sila na pag halimbawa nakaramdam sila sa paligid nila na hindi sila pinapakinggan, feeling nila maja-judge sila, that's the time they realize na Panginoon na lang talaga yung pag-asa ko, siya na lang yung makakapakinig sa akin. And I think that's a good perspective, that's a good attitude ng isang tao na kung nakakaramdam siya ng judgment and parang animosity sa paligid, tapos may isip niya, Panginoon na lang talaga natitira. Ang tao na trust ng trust kahit kanino, I think ito rin ang mabibigay natin na warning sa mga viewers natin na huwag kanino natin isinishare yung pinagdadaanan natin kasi hindi natin alam, maaaring may mga tao dyan na nakikimarites lang yan. Sabi mo nga kanina, di ba, they want to know the details ng mga pangyayari pero they are not really interested kung ano talaga yung pangyayari sa buhay mo. Kaya ako, very maingat ako dyan. Sa totoo lang ha. Ako, hindi naman sinasabi ako, pero maingat ako talaga dyan. Even sa let's say, na mga sa community din namin, hindi ako masyadong pala open. Kung meron man akong pinagdadaanan, sa asawa ko na lang isishare. Tapos meron kami isang tao or family na trusted, doon lang namin sinasabi. Kaya be careful who you trust. May hugot. Kaya dapat yun naman, no? Siyempre, ano yan eh, sugat ng buhay yan na maaaring pagpiestahan yan. Kaya sabi mo nga, di ba, may mga nagpo-post yan, screenshot. Kaya dapat, mga kapatid, yung mga viewers natin, mag-iingat kayo sa mga pinupost po ninyo. Kasi as much as gusto nyo sanang makapag-seek ng help, idea mula sa mga tao, hindi nyo alam kung saan-saan na makakarating yung mga screenshot ninyo. And we've been there. Nangyari na yun na pagpipiestahan. Kaya, and I think, the more na minsan nagkakamali tayo, the more na natututo tayo. Kaya sana natututo tayo sa buhay. Kasi hindi naman din talaga madali kapag meron kang scar. Sabi mo nga kanina, hindi mo masishare yung isang bagay pag hindi mo siya pinagdaanan. So I think, makakapag-share ka lang ng tao sa pinagdadaanan niya. Hindi man kayo pareho ng level or gravity ng pinagdaanan, at least you can share something from your experience na makakapag-contribute ka sa kanya. Sige ma'am, tuloy mo yung discussion mo.
1: Actually, Pastor, based on my experience, ano po, when we overcome some struggles in life, sa ating po mga viewer, mas nakakapag-extend tayo ng more grace than actually sa iba.
0: Okay.
1: Mas nagiging patience ka, mas nagiging patient ka ano doon sa mga tao rin na may pinagdadaanan or struggling din about something. And yung question po na paano nga ba, or may isang comment po dito, basahin ko lang po. Sabi po dito, ako pastor, kung nag-aaway kami ni Mrs. pagdating sa trabaho ko, may ikwento ako sa kanila na sasabihin ko, may tumawag ang friends ko at may problema at nag-aaway. Pero ang totoo sa akin, ang problema, ibahin ko lang para ako makuha ng tamang sagot.

0: nung ano po ako, young people, like 16, 18, ganyan, ang akin pong measurement ng spiritual growth ay kung gaano ko ka-active sa church. Unfortunately, hindi po ganun talaga pala. Hindi porket sobrang active mo sa church, hindi porket sobrang dami mong ginagawa for the church, hindi porket sobrang dami mong community service na pinupuntahan, you are spiritual, yung growth ng iyong spiritual na buhay ay ano na, to the highest level. And kapag hindi po ganun ka-deep yung atin pong yung growth ano ng ating spiritual life, madi-drain tayo dun sa mga ginagawa po natin.
1: Okay.
0: That is why it is important for us to stop pretending na okay pa ako. Girl, okay lang yan kahit sabihin mo sa sarili mo na pagod ka na, na hindi ka na okay, na kailangan mo munang magpahinga. Pero hindi po, karamihan po kasi talaga, Pastor, ano, and nagigilty pati kapag nagpapahinga, no? Pero alam niyo po mga, sa ating po mga kaibigan, sa ating po mga viewers tonight, when we talk about vulnerability, ano po, hindi, we are not talking about weaknesses, actually. When we talk about vulnerability, tayo po ay nagbibigay ng space for someone to breathe. Kasi yung mga trentahin dyan, meron po bang mga trentahin dyan sa ating 47,000 viewers? Alam ko maraming trentahin na pagod dyan. Na lumalap yung ano, parang like, may mga nakikita po ako na parang they drug themselves na lang sa umaga, ganyan. Kahit na pagod na pagod na. Guys, it's okay to tell yourself na pagod ka na. So it's okay na walang problema doon. You have all the rights na magpahinga, na hindi maging perfect yung emotions mo, na hindi maging alam mo yon. Alam niyo po, healthy vulnerability is helpful actually, lalo na po sa ating iglesia. Kasi po sabi nga po doon, Pastor, sa ano, healing the shame that binds you, 'di ba? Nag-quote tayo. Sabi po doon, perfection daw may impress people, pero yung honesty will make people safe. At yan po yung inoffer actually ni Jesus Christ sa community. Na every time nandun siya, yung tao nakaka-feel ng safety, kasi kay Jesus Christ, walang judgment. Di po ba, Pastor? Tinatanggap niya lahat. Nagbigay siya ng safe space doon sa community. At kapag yung atin pong church or yung atin pong community ay ano, may safe space, ano, or pwedeng mag-open up yung mga tao, kung saan nakakaramdam sila na hindi sila ginajudge, nakakapagsabi sila ng mga gusto nilang sabihin or kung ano yung kanilang pinagdadaanan, doon po nagsisimula yung healing. And marami sa atin ngayon need ng healing po talaga. And the goal of the church, is not to present ourselves as perfect Christians, perfect people, but and flawless, ano? Flawless na mga tao. Hindi yun yung goal natin as a church, as a community. Our goal is to point someone na struggling to a faithful God.
1: Okay.
0: At doon papasok yung naging experience natin, Pastor, na from scars, kung paano tayo tinulungan ng Panginoon na mag-heal doon sa kung ano yung pinagdaanan natin. So, yun po. Mm-hmm. Meron po ba kayong gustong sabihin or sa comment section?
1: Siguro mamaya ako na i-add yung iba. No? I think meron ka pa natira yata ang 3 points dito, Madam. Bago pa maubos tong oras natin, i-discuss muna tong 3, Madam.
0: sige po. Sa ating pong mga viewers tonight, ano, if you can relate sa ating mga sinasabi, if you are also pagod and you are, lagi mo na lang sinasabi sa sarili mo na padayon, please comment sa ating comment section kung paano ka ba nag-overcome or paano mo yan nagagawang bumangon araw-araw kahit napagod ka na din, kasi baka may someone din na ma-inspire sa may share mo sa ating comment section. Yeah, and ano nga

0: daw po ba yung difference ano po ng bleeding wound doon sa healed scar? Yun po yung sinasabi ko kanina na we can't share yet yung open wound. Ibig pong sabihin, hindi pa magaling yung sugat. Katulad nga po ng sabi ko kanina, mayroon pong mga sugat na kailangan muna ng care, kailangan muna ng healing, kailangan po muna ng support. Paano ba natin malalaman na yung scar natin ay open wound pa? Ayan. Kapag nag-share tayo ng ating scar, nagiging emotional tayo or yung alam mo yun, yung may pain pa, hindi yung emotional relief pa, yung merong pang sakit, parang wala na kayo pero ramdam mo pa rin yung sakit, yung ganun. So, yun ano, ibig pong sabihin nun, open pa yung wound na meron ka. And, ano pa ba, para malaman natin na open pa yung wound na yun, you are affected pa, parang may galit pa sa'yo kapag sinishare mo yun. And, that is why it is very important for us na i-assess natin kung yung wound ba natin ay open wound pa or healed na yung wound natin. Yeah, kapag healed na yung wound na meron ka or healed na yung scar, o na scar na lang ano, kapag magaling na yung pain na meron ka, you are parang makakapag-share ka na meron ka ng peace, ano, sa heart mo. Hindi ka na nag-share para i-defend yung sarili mo, hindi ka na nag-share para mag-revenge. You don't mention names, na, ano po, hindi ka na nagpapatama. Mm-hmm. And I would like to remind you tonight na when God is the one na nag-heal ng ating wound, yung story natin, hindi na siya magsa-sound like bitterness anymore. Mm-hmm. Magsa-sound na siya, it will sound like a grace na tinulungan ka ng Panginoon all throughout that that process. And yeah, the last point no that I will be sharing with you tonight ay paano nga ba natin mapoprotect yung ating family at yung ating sarili kapag nagsishare tayo ng ating scars para makatulong din sa iba. Ano po? When this is very important, ano po, and there is wisdom kapag mag-share tayo ng scar natin. Kasi kapag nag-share tayo ng testimony natin, it should give hope. Hindi siya mag-open ng another wound. Na parang nag-mention ka ng name, may nabanggit ka, sumama ulit yung loob. Hindi po ganun, ano? So when we share our journey, yung goal natin, journey of healing, ano po? Yung goal natin is not to expose everything. Ano? Yung goal natin is to give hope. And to our viewers tonight, you can be honest without exposing everything, actually. So, katulad nga po ng sinabi natin kanina, ano po, may mga tao na gusto talagang marinig yung story mo para magkaroon sila ng hope, pero may mga ibang tao na they listen because they want details. At mas lalo po na kailangan nating maging maingat sa pag-share ng ating scars kapag meron po tayong asawa, meron po tayong mga anak, or meron po tayong pamilya na hindi pa ready for us to share yung story na pinagdaanan natin. So ibig mong sabihin yan, before sharing your story sa ibang tao, let us inform them first. Ano po? At yun nga po yung reminder natin kanina, ano, kapag mag-share tayo ng scars natin, you do not need to mention names. Hindi mo na rin kailangan actually magbigay ng timelines para mas maintindihan yung pain mo. And you don't have to describe the most painful scenes na meron ka sa buhay mo para maintindihan nila yung pinagdadaanan mo. Just by simply saying, I went through a difficult emotional season, or alam mo ba, sobrang bigat ng pinagdaanan ko before, or sobrang dilim nung pinagdaanan ko, or sobrang natakot ako, sobrang nagalit ako, sobrang nasaktan ako. That's enough actually for them to kung concerned talaga sa'yo, no, to understand that kung gaano kalalim yung pinagdaanan ko. So yun po, Pastor, yung mga points.
1: Okay, so yan, ano, sana nakuha ng mga viewers natin ang mga points na binigay mo dito. at least makadagdag ito sa idea nila, lalo may mga sugat kasi ma'am na may mga tao na ayaw na nila tong pag-usapan. May mga tao na gusto nila pag-usapan pa. Sa akin pananaw, no, kung may mga tao na ayaw nila, i-respect natin yun. May mga tao na the more they talk about it, the more na parang nag-heal sila.
0: Heal, yeah.
1: Kasi ina-express nila palagi. Pag ina-express nila, parang the more na ina-express nila, nilalabas sila lahat, parang darating din yung time na malilimutan na, parang normal. Kagaya sa amin, for one, ano, sa aming family, sa field na dinaanan namin for 12 years na nasa field ako, maraming heartaches dyan sa buhay ng pastor. Maraming mga sitwasyon dyan. And naka-experience kami yung sobrang lalim ng sugat. Sobrang lalim. Na talagang hindi mo akalain na parang, uy, kailangan ba talagang madaanan ng isang pastor to? Kailangan niya bang danasin to para masabi na maging matibay ka? Alam niyo, tumagal yung panahon, lumipas yung 4 years. Doon ka na-realize na parang patitibayin ka eh. Mas lalo kang magiging maingat, yan. Mas lalo kang magiging matalino sa pagpili ng mga tao na kasamahin mo. At mas lalo kang magiging wiser ka na sa buhay. Talaga marami kang matututunan. And sana sa lahat na nanonood sa atin, sa mga pagsubok na dinaranas, huwag nating lagpasan yung pagsubok na wala tayong matututunan. Kasi mas lalong magiging lugi yung buhay natin kapag ka dinaanan natin siya na hindi tayo natuto. Maraming ganyan. Dinaanan nila. Tapos, alam mo yun, common sa mga kabataan natin. Dinaanan na nilang lokohin sila. Dinaanan na nilang masaktan sila. Tapos babalikan nila ulit yung ganung experience. Diba?
0: Dinaanan ko ulit.
1: Di ba? Diba? Tayo. Dinaanan natin minsan sa katigasan ng ulo natin. Dadaanan ulit natin. Kaya yun, mga ka-dear pastor, daanan lang natin yung problema ng buhay. Huwag nating masyadong paglaanan ng panahon yung sakit. Ha? Alam natin yung sakit. Kaya kung dinaanan na natin, huwag na nating balikan. Kaya maganda yung points na shinare ni ma'am. Kailangan yung healing natin magmula talaga sa Panginoon. Yung natin, yung source talaga ay ang Panginoon. Kaya pag may mga scars tayo sa buhay, yung constant source talaga dapat natin ay ang Diyos. Lagi tayo mag-communicate sa Kanya. Huwag nating gayahin yung attitude na pag nasaktan tayo, nalilimutan natin yung Diyos. Pag nasaktan tayo, parang lumalayo tayo sa Panginoon. Huwag ganun yung attitude natin. Mag-express lang tayo. When you read yung Psalms, Book of Psalms, yung Lament Psalms, nag-express si David ng experience sa Panginoon. Pero pag titingin yung ibang mga books, after those experiences, kumakanta siya, inaawit niya yung mga pain. Lahat yun, pag dinaanan natin, parang iba yung karanasan sa atin. Kaya sana ano, yung mga scars, alam ko may mga viewers tayo na na nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, and hopefully makatulong tong ating short interaction. No? Sige ma'am, bago ko basahin yung ilang mga comments, siguro mga closing remarks mo, mga mapapayo mo sa mga kabataan natin, sa church natin, at sa mga tao dito. So parang let's say, hindi pa sila open into this kind of discussion, yung mga pag-open ng ganyan. Kasi yung iba, huwag ka mag-open kasi private life yan. Mga ganun. Anong mapapayo mo ma'am sa mga kapatiran natin, sa kabataan, in case na dinadaanan itong lalim ng sugat ng buhay nila?
0: Most of our young people po, these days, wala talaga silang pangmahanap na safe space. Pero I would like to encourage the church, the community, the school, yung offices, ano, na magkaroon ng safe space for the struggles na kinakaharap. Kahit open ears lang, ano, sa ating mga taga-subaybay ngayon, by having an open ear, kung willing ka lang makinig sa friend mo or sa pinagdadaanan, safe space na yon sa community kung saan ka. And for those na wala po talagang safe space or parang wala silang mapagsabihan talaga ngayon, Pastor, gusto ko pong sabihin sa'yo tonight that you don't need to be fully okay before you come to God, sa Panginoon. Ano po? You don't need to fix yourself first bago ka humingi ng tulong or bago ka lumapit sa Panginoon. And yung pain na meron ka ngayon, huwag mong madaliin yung sarili mo. na gawing testimony yun. If your wound still needs healing, okay lang yan. If your wound, kailangan muna tahimik, katulad ng sinasabi kanina ni Pastor na ayaw pag-usapan, okay lang yan. It's okay, take your time. And may mga wound din ngayon na kailangan ng safe people, kailangan ng counseling, kailangan ng prayer, kailangan ng rest, kailangan ng time. Take your time, okay lang yan. Heal first, ano? But remember, always remember that your struggle tonight, kung meron ka mang struggle tonight, your struggle is not a proof na ikaw ay iniwan ng Panginoon. Actually, your struggles may be, your struggles can be a place kung saan inimit ka ng Panginoon deeply. So, kung ikaw ay hindi ka rin weak, kasi nasaktan ka, hindi ka rin kulang sa faith kasi napagod ka, at hindi ka rin failure kasi matagal yung healing mo. Just take your time and take it to the Lord in prayer always, and be wise to find people. Share your struggle with boundaries, and someday, somehow, you will also share your scars with hope na to other people.
1: Ayan, maraming salamat, Ma'am Anne Ricarte, live mula po dyan sa Palawan. Ma'am, sobrang thank you. Bakit ba kasi napakabilis ng oras natin? But thank you so much for your time, and we hope to see you again here para mas marami pa tayo discuss, ma-share sa mga kaibigan natin dyan sa online. Thank you so much, Ma'am. God bless you. And more power dyan sa work po ninyo. We'll see you again, Ma'am. Huwag kang magsawa dito sa program po natin. Thank you so much again, Ma'am Anne. Dito po nagtatapos muli ang ating pong program. I hope na marami po kayo natutunan. Mag-pray muna tayo bago tayo magtapos, mga ka-dear Pastor. Lord, thank you so much. Sinamahan nyo kami sa programa namin. May mga sakit man, may mga malalimang sugat ng buhay namin. Alam namin na gagaling din kami sa tulong mo. Kaya pagpalain nyo po, mga viewers namin, gumaling nawa lahat sa sugat na dala ng buhay na ito. Tulong kami maging malapit sa iyo. At huwag ito maging dahilan na mapalayo kami. Pagpalain at basbasan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan po ng Hope Channel Philippines, ako inyong ka-dear Pastor Joel D. Abonales Jr. Muli nagpapaalam po sa inyo. Sana'y magkita-kita ulit tayo sa susunod na Thursday. Huwag kakalimutan, 6 to 7 p.m. ang ating pong schedule. Thursday, 6 to 7 p.m. po. See you again next week. At ako ang inyong ka-dear Pastor. Muling nagsasabi po sa inyo at nag-iiwan ng mga salitang, baliwala ang pag-ibig ng sanlibutang ito kung hindi lang din naman si Jesus ang sentro nito. Salamat, maraming salamat din, Ma'am Joy Famignano, at sa lahat ng bumubuo ng Hope Channel Philippines. Pagpapalain tayo ng Panginoon.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahala.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo, radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.